ngi nuan. Ngukay na datay dito, cukup sa bulan kananan, kemuang pranan mo, nya alay kita, nang dapat na keperintah radyo melosio. Ngukay na kita, magay sila awa, cirawa, bilo dua bulo, kodinila bo, magay emanwa, cukup banso, bogulay iban ngaw cino.